0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ni bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwento opu no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase wo kunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresam ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se woji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesi a message wa yaresan ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu ate me se unni ano obetna ase me so yire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesu rejamo any friend for me no be body channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chira won se sani amu ji di atia no enye sa enye sa mamu ha meti sa na tresem ni se every be na yesu rejamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ya jiji o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira wo sa ha sani amuji bi atia no muji di anyi mo nkwa anya sa mamu metia ho na ohu na de amuno mu ho a he ade a chisu mpo

bu chibiasia no anya sa anya sa mamu mese sa na chesa mese emibi na ya suri chamu eni safo mienu biba ni cheno amu kusa ni se huye mobo David iba huye mobo David iba na yesu bisa wansa moji ni se metu miaye wehi amu buwa ni se ani ure ya jiji o se ube tu miaye ena yesu tine nisa wadi kawwe ni chira wansa ha sani ya mchidi ya siya no mchidi ya nyimu mkwa enye saa mamu misi ya wano huna dia amunumu ha hey adia chisumpo.

pentem e bella o benya asemu yango ma mi pentem e bella o benya asemu yango to letter o me fa to wa ti na se ne kra kra ne se wonya wo ba